kare kuyemba kwa chinjirai tobia shwadikane mu machibesana aya kati embera na nyimbo iyo iyi ichipinda rota ndafa inodikanwe ndi nyimbo iya kuti ina chitso chikuru dikanwe dengana ichina makhalidzi yatu ife ndi nyimbo yakuti and alikuti ndalota ndafa ine esi tingenda kiona mukati mwa masoko aya ni masoko iyo yakuti yana chitangano chikuru yana chitso chikuru chopangizira pa masoko aya nkuranga kuti ne wanaposa kuyemba izvo dikanwe wadapiwa chipo cha kudziwa iwo kuranga mushobo wakusiyana-siyana esongodzanda kiona pana izvo zvinakada kuti zvirangwe mukati mwamasoko tingana aya apo kubuda kubva nyimbo iyi tadikwenda kiyatora inango iyi iri kuya ndi nyimbo iyi yakuyembwa na Mach wacho nyimbo ichibve kuna iwo dikanwe alikoneka wali kutali ngani zino izi wachifunga iwo kuti na hira titini ine kumba chiranga kuti iwo denda kiya tine kusoja denda kusoja dikanwe kupangizira kuzipira kwao iwo kuti wabatsire mukati wa dziko la Msambiki kukucherera dziko la Msambiki ndipo ndikuma kulukoto kuna iwo masoja nimbo iyi kulanga na kuda kwa iwo watazipira kwenda kusoja ichipfi ndafungao ine ndihirire kumba esa na hirira titini nisatindapeza ine

0: Kanena nyimbo iyi yasvika nguva ino iyo kuti kwanisa kusanzvidziso zvatinazvo mukati maino nyumba yamhepo yaRadio Mosambiki Studios muchimoyo. Ndepo ndikuti pazvense zvidziso zvinazvo FM motambira zvidziso zvakuita kusonererwa nichahirira dare pano mukupina pini mungasi mangasi.
1: Sikurea kuti aena unonzara.
2: Haiwa, wangwa shakanaka.
1: Ana, aena kurumbo chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
2: Waima kuchema.
1: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
2: Alima. Inini ndina nguweye kuzvita.
1: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
2: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
1: Nyangazi kudai wakabatika, ungabhuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
2: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
1: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
1: Wazviona musenzere wazvo, aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
2: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka.
4: Nyika yedu Mosambiki, nyika yedu yakatinakiranyi. Ye Mosambiki yakati sererenyi. Ye Mosambiki yakati.
3: Madzishoferi kuri pamusoho weradio divhozamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio divhozamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbute inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
5: Radio Mosambiki, Manika.
6: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mutenda unatambizwa na makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi peno zvakuleka kuibva.
0: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mukana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumerina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensi ya Saude, tina makursu ya infirmaje ya Saude materno infantili, infirmaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiyadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyeti na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 metika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Zerombairi munati batatiri mu taundi la Beira mu Bairo Shota mu museo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mu Bairo Primero de Mayo. Mulikuda kubva mazinji funani pa March 258 85 36 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.

Chenjera iwe chenjera abvuna ona ali kukusekera ningali kukuda nangu singhabe wadikanoe ndepo chenjera nao ndio nyimbo ikali mutambwe iyi yakaimbwa na Norman Chicot Power padoko na padoko nguwa hazili kwema taye nkwenda kuna wadikanoe ndadi kwenda kiasi mula ine Lisa James nyimbo ichibve iyo sunela ntaka Mujira bote repano adikanue tengare kutine pando yuno uyu tosira kuna nyao yatu.

Ande wadi kanwe kali maligide aya ya Mr. Fever mukati mwa machibeseno aya nguwa zikwende katezo zisere na mapindio makumi manai na mapemba tanza ndizo wetora jikwarenta eno afi minutush nyimbo ii ichipvedeka wadi kanwe panabarka munhu anabarka da dindio apa nkumapa apa zotine uyu uyu mangwana na zagara presidente uyu kurangako wena wanhu deka wadi kukula wada koiwa deka wada koiwa kukula izi wana mapolisi ya kuzotine uyu uyu mangwana uyu na zatitonga uyu hapo deke watch wakuti mbozi na mbozi wanabarka iye anabarka hangazita ikuti mangwana na zagara titini maona wanazapatika wazinji kumberiko Avi imwe kudeka kwache ukudeka izvozvi kurangako Jesu Kristu parabarka iye achidzidzika kuti ne uyu uyu vanhu vense na dzamukodamira uyu kurangako ne iye Maria yayo chacha iye mai wacheyo deka datuma kukoiwa achina iye mukati manhenga yache waitora jisi mwena minuto shalika na pachina mazinji kuna wati mazvita kune mwemesu kutepelekeza pansiko nye monsi uno chibali kichashkwa kumhera ichi joma josefa ndia kalikumichini marco shina zario ndia kalipandiko wairi tikuti mazvita wali kanue nesangangoda kwa mabasa cho goda msala jwati

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabininguri garega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Halima, ndadu zekupetsa. Ndiri kutsvaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nukushemei kudaroko.
0: Ah, Halima, pano mazuwa anochema maningi.
2: Asi kure kuti aena unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aena kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Halima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake.

0: Ema, onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumucheka idza.
1: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
0: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
1: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
0: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
1: Ha, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
0: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
1: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yura, yoro mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiende kumbungundira.
0: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
2: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
3: E corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
4: Unofanirwa kujenga zvakanyanya uri munjanji. Kushandiswa kwefoni pamwe nekukurukura uri munzvimbo idzi kunogona kubvisa kujenga kwako zvichizonetsa kuti ungochizonzwa kutswedera kwechidhima. Kuwarairwa pamwe nekusajenga munzvimbo idzi kunokonzera matambudziko akaoma. Dai kana uri pedyo nenjanji, chengeredza foni yako. Zviri nani kuruza chidimbu chimwe chekukurukura pane kuisa munjozi upenyu hwako muzvidimbu nyana. Gara mukamufambo kakatsika nechitima chinonga chichifamba uye usati wadarika njanji tarisa mumativi mairi. Injozi kufamba munjanji. Kubviringidza zvinhu zvenjanji kwakaipa uye imhosva inozogona kukonzera kunonoka. Kuwedzerwa kwemutengo pamwe nekuisa pakaoma upenyu hwevagari vanonga vakatakurwa ngechitima. Dai kana uchifungidzira kana kuona panonga pavhiringidzwa fonera panhamba dzinoti 84 31 11 060 kana pa 84 33 17 164 kana pa 84 32 098 72. Chekutanga rudzigo, usabvume kuti kukurukura kwako pafoni kunge kwechikuyaraidza munguva yaudonga uri munjanji. Dzivirira tsaona uye uchengetedza zvinhu zviri munjanji kubaba hwedu tese.

0: Ndandize kupedza. Ndiri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura ndiri kuchema kudaroko.
0: Alima, pane mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabhuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Chiyana.

apurutani ngoma izi zenda kwa ima pano apa zota kuita takumbenda kutura chirongwa che muzi mai norubudiriro kuti timbozkwewo majinji anobva ku adzimai saka ndechiti murtano iyakanaka.

0: Aiwa ndatenda nerya ingoma ya sanangurwa ndenda kozwa mu purtani uri pano apa zina ndimwani
1: Jean
0: ani
1: Jean José
0: mapeto bidingu atanga tipase itizwe munopindire pi
1: nopindira ku chechi ngodi Sunday topindira ku chechi domingo tombo relax kumba
0: tambisa hamani machamwari
1: anotambisa mai angu ngoi na kumunda tambisa mukadzi ri panyumba ngazvese zviri kumbe
0: ngoma yambofarira
1: ngoma yabuda zvoki yoko izo soki watema noka mai namatira nyaya yoi